Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: a warware rikicin ta hanyar diflomasiyya cikin gaggawa. Yana mai gargaɗin cewa har-haren ramuwar gayya na kawo cikas ga ƙoƙarin samar da zaman lafiya. Fidan ya ce Turkiyya na ci gaba da tuntuɓar dukkan ɓangarorin da abin ya shafa domin taimakawa wajen warware rikicin. Dangane da yakin Rasha da Ukraine, Fidan ya ce Turkiyya ta yi ƙoƙari tun farkon yakin wajen hana rikicin ya bazu zuwa tekun Bahar Maliya, ciki har da aiwatar da yarjejeniyar Montreux da kuma shirin fitar da hatsi ta tekun Bahar Maliya. Sai dai ya ce ƙaruwar hare-haren kan jiragen ruwa na fararen hula a tekun Bahar Maliya a watanni baya ta jefa rayuka, dukiyoyi, zirga-zirgar ruwa da muhalli cikin hatsari. Ya ƙara da cewa ma'aikatan jiragen ruwa 'yan Turkiyya da Azerbaijan ma sun rasa rayukansu a hare-haren. Fidan ya ce yaduwar yakin zuwa tekun Bahar Maliya da barazanar da yake yi wa 'yan ƙasa da kamfanoni abu ne da ba za a amince da shi ba. Yana mai jaddada cewa Turkiyya za ta ci gaba da yin duk mai wuya domin samar da zaman lafiya. Ya kuma yi gargaɗin cewa idan yakin bai ƙare ba, farashin makamashi, tsaron abinci da muhalli za su fuskanci ƙarin hatsari, yayin da yiwuwar yaduwar rikicin zuwa wasu yankuna za ta ƙaru. Fidan ya kuma jaddada muhimmancin dangantakar Turkiyya da Azerbaijan, musamman a fannonin tattalin arziki, kasuwanci, makamashi, sufuri da haɗin hanyoyi. Ya ce aikin layin dogo na Kars zuwa Diliju ana sa ran kammala shi zuwa ƙarshen shekarar 2029, wanda zai baiwa jiragen ƙasa damar tafiya daga Azerbaijan zuwa Turkiyya ba tare da tangarɗa ba. Dangane da kudancin Caucasus, Fidan ya ce Turkiyya na maraba da cigaban da aka samu wajen cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Azerbaijan da Armenia. Yana mai cewa ana son yankin ya zama abin da ake dangantawa da zaman lafiya, sufuri, makamashi, kasuwanci da bunƙasar tattalin arziki maimakon rikici. Jama'a sun taru a birnin Baidoa na Somalia a ranar Talata domin nuna goyon baya ga Turkiyya da dangantakarta da Somalia, inda mahalarta da dama suka daga tutocin ƙasashen biyu. Mataimakiyar daraktar sadarwa da hulɗa da jama'a a ofishin Prime Minister Somalia, Nasra Bashir Ali, ta ce ana gudanar da gangamin ne domin nuna goyon baya ga rawar da gwamnatin Turkiyya take takawa wajen marawa Somalia baya. Tana mai cewa, "Na gode, Turkiyya." Gangamin ya biyo bayan wani taron tattaunawa da hukumar sadarwa ta Turkiyya ta shirya a Mogadishu a ranar 10 ga watan Satumba, inda aka tattauna dangantakar tarihi tsakanin ƙasashen biyu, haɗin gwiwar dabaru da hanyoyin ƙara bunƙasa alaƙarsu. Shugaban Somalia Hassan Sheikh Mohamud ya kuma yaba da goyon bayan Turkiyya, yana mai cewa Turkiyya ta horar da kuma samar wa sojojin Somalia kayan aiki ba tare da neman wani abu a madadin hakan ba. Turkiyya ta ƙarfafa kasancewarta a Somalia tun bayan ziyarar shugaba Recep Tayyip Erdogan zuwa Mogadishu a shekarar 2011, inda ta bayar da agajin jin ƙai da na ci gaba ta zuba jari ababen more rayuwa tare da horar da jami'an tsaron Somalia. Ƙasashen biyu sun kuma faɗaɗa haɗin gwiwa a fannin tsaro, makamashi, kamun kifi da tsaron teku. A shekarar 2024 sun rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki ta shekaru 10. Turkiyya na kuma gudanar da ayyukan binciken mai da iskar gas a Somalia, tare da gina tashar sararin samaniya a ƙasar. Babban ofishin jakadancin ta Afirka yana Mogadishu, inda Turkiyya ta kuma gina cibiyar horar da sojoji mafi girma da take da ita a ƙasashen waje. Rundunar tsaron sararin samaniyar Saudiya ta tare tare da lalata wani jirgi mara matuƙi da ƙungiyar Houthi ta Yemen ta harba kusa da birnin Makka mai tsarki, kamar yadda ƙawancen da Saudiya ke jagoranta ya bayyana. Kakakin ƙawancen Turki Al-Malki ya ce an tare jirgin mara matuƙin kafin ya shiga sararin samaniyar da aka haramta shiga, inda tarkacensa ya faɗo a kudancin birnin. Al-Malki ya bayyana lamarin a matsayin yunƙuri na biyu da Houthi suka yi na kai hari kan Makka. Yana mai cewa tsaron masallatai masu tsarki biyu da mahajata jan layi ne, tare da alƙawarin ɗaukar matakan da za su hana sake kai irin waɗannan har-hare.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiyya.
0: Babban jami'in kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya ce ana ci gaba da daidaita wurare da dama a Gaza da ƙasa ta hanyar buldozoji a yankunan da sojojin Isra'ila ke jibge ba tare da nuna girmamawa ga mamatan da ke ƙarƙashin baraguzai ba. Turkiya ce ana tono gawarwakin da ake gani na iya.

Al-Shabaab da ke gudanar da ayyuka a Somalia zuwa fannonin jiragen sama marasa matuki, na'urorin fashewa da horar da sojoji na nuni da wani sabon yanayi da ya kamata a sa ido sosai a kansa dangane da tsaron tekun Bahar Maliya da yankin ƙahon Afirka. Bayanan da ake da su a halin yanzu ba su nuna cewa Al-Shabaab na da jiragen Houthi marasa matuki masu kai har-hare daga nisa, na'urorin kai hari kan jiragen ruwa ko kuma ingantaccen ƙarfin makamai masu linzami ba. Haƙiƙa, ana iya cewa Al-Shabaab ba ta kai matsayin da za ta iya kwaikwayon ƙarfin Houthi na kai har-hare kan zirga-zirgar jiragen ruwa ba, sai dai babban hatsarin dabaru ba wai miƙa shirye-shiryen makamai da aka riga aka ƙera ba ne, illa miƙa ƙwarewar fasaha da Houthi suka tara tsawon shekaru zuwa fagen Somalia. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandabeji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka, a kan batun. Ganawar manyan wakilan ƙungiyoyin biyu a sana'a a watan Maris na shekarar 2024 da kuma bayanan da ke cewa a wannan shekarar Al-Shabaab ta karɓi baƙuncin wakilan Houthi da wani ɗan Iran a Somalia na da muhimmanci. A yayin tattaunawar, an yi magana kan samarwa da amfani da jiragen sama marasa matuƙi masu ɗauke da abubuwan fashewa. Haka kuma, ana zargin ƙwararrun sojoji masu alaƙa da Houthi sun bayar da horo a yankunan da Al-Shabaab ke iko da su kan gyaran jiragen sama marasa matuƙi, ƙera bama-bamai na gida da kuma kula da makamai. Saboda haka, wannan ci gaba na tayar da yiwuwar sauyawa daga taƙaitacciyar hulɗa ta cin moriyar dama tsakanin ƙungiyoyin biyu zuwa haɗin gwiwar fasaha mai ɗorewa. A nan, bambancin da ke tsakanin miƙa ƙwarewa da kuma miƙa makamai na da matuƙar muhimmanci. Ana iya ƙwace ko lalata wani tsarin makami, amma idan ilimin ƙerawa, gyarawa da kula da shi ya shiga tsarin ƙungiya, hakan na iya haifar da sakamako mai ɗorewa. A wannan muhallin, bisa bayanan da kafafen yaɗa labarai daban-daban suka rawaito daga majiyoyi daban-daban, ana bayyana cewa idan Al-Shabaab ta sami ilimin gyara da haɗa jiragen sama marasa matuƙi a cikin gida, har ma da ƙera su a tsawon lokaci, hakan zai fi zama wani muhimmin ci gaba na dabaru fiye da miƙa mata makamai guda-guda. Irin wannan sauyi na iya baiwa Al-Shabaab damar rage wani ɓangare na rashin daidaiton ƙarfi da ke akwai ta hanyar amfani da na'urori masu arha. Ana ganin tasirin farko zai fi bayyana a ma'aunin tsaron cikin gida na Somalia fiye da tekun Bahar Maliya. Gwamnatin tarayya ta Somalia na da muhimmiyar rinjaye a sararin samaniya kan Al-Shabaab sakamakon goyon bayan abokan hulɗa kamar Turkiyya da Amurka. Idan Al-Shabaab ta samu jiragen sama marasa matuƙi masu kai hari ta hanya ɗaya ko kuma ingantattun na'urorin kariya daga hare-haren sama, hakan na iya ƙara matsin lamba kan sansanonin jami'an tsaron Somalia, cibiyoyin jigilar kayaki, filayen jiragen sama da muhimman ababen more rayuwa. Haƙiƙa, majiyoyin da ke buɗe ga jama'a ma suna jan hankali cewa idan Al-Shabaab ta samu ƙarfin jiragen sama marasa matuƙi da ya kusanci na Houthi, hakan na iya raunana rinjayen da ake da shi a sararin samaniya tare da ƙarfafa ƙarfin Al-Shabaab na sake tsara kanta da kuma ƙwace yankuna. Dangane da tekun Bahar Maliya da tekun Aden kuwa, hatsarin yana bayyana a matsayin na dogon lokaci. Kasancewar manyan yankunan ayyukan Al-Shabaab suna kudanci da tsakiyar Somalia na sa ya zama da wahala a halin yanzu. Ƙungiyar ta zama barazana mai ɗorewa ga zirga-zirgar jiragen kasuwanci a tekun Aden. Sai dai idan taƙaitacciyar kasancewarta a arewacin Somalia, musamman a tsaunukan Sanag, ta faɗaɗa kuma aka kafa wani ƙarfin dindindin a yankin tare da taimakon fasahar Houthi, hakan na iya sauya yanayin. Irin wannan yanayi na iya nufin cewa matsin lambar da Houthi ke haifarwa daga gaɓar Yemen za ta samu wani fannin barazana mara daidaito na biyu daga ɓangaren Afirka. Wani muhimmin ɓangare na wannan ci gaba shi ne cewa haɗin gwiwa tsakanin Houthi da Al-Shabaab ya zama mai yiwuwa duk da bambancin aƙidarsu. Babu wata ƙaƙƙarfan haɗin kan aƙida tsakanin Houthi masu tushen Zaid Shi'a da Al-Shabaab ta Sunni mai alaƙa da Al-Qa'ida. Abubuwan da ake gani su ne ke ba da damar wannan hulɗa sun fi kasancewa makamai, kuɗaɗe, hanyoyin jigilar kayaki da kuma moriyar ayyukan da ɓangarorin biyu ke samu. Wannan yanayi na nuna cewa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ba na gwamnati ba a ƙawayen tekun Bahar Maliya na iya

ƙulla hulɗa da juna ta hanyar hanyoyin musayar ƙwarewa masu amfani maimakon kasancewa bisa aƙida. A ƙarshe, ko da yake kusantar Houthi da Al-Shabab a wannan mataki ba ta nufin an buɗe wani sabon fagen tsaron teku kai tsaye a tekun Bahar Maliya, tana nuna cewa yanayin barazanar tsaro mara daidaito a yankin na iya sauyawa, musamman miƙa ilimin fasahar jiragen sama marasa matuƙi da ƙwarewar kula da makamai tsakanin ƙungiyoyin na iya ƙara ba kawai ƙarfin ayyukan Al-Shabab a cikin Somalia ba, har ma da yiwuwar barazanarta ga tekun Aden a matsaikaci da dogon lokaci. Saboda haka, a lokaci mai zuwa bai kamata a sa ido kan batun ta fuskar miƙa makamai tsakanin ƙungiyoyi biyu kawai ba. Ya kamata a kuma bi diddigin hanyoyin jigilar kayaki da ke bunƙasa tsakanin Yemen da Somalia. Zirga-zirgar ma'aikatan fasaha, musayar fasaha da kuma yiwuwar kafa sabbin tsare-tsare a arewacin Somalia. Dangane da Turkiya kuwa, wannan yanayi na ƙara muhimmancin daidaita haɗin gwiwar tsaro da ƙarfin yaƙi da ta'addanci da ake gudanarwa a Somalia da sabbin na'urorin barazanar tsaro mara daidaito. Saboda haka, bai kamata a ɗauki hulɗar Houthi da Al-Shabab a matsayin cikakkiyar ƙawance da ta riga ta sauya ma'aunin tsaron yankin ba. Sai dai ya kamata a ɗauke ta a matsayin wata alamar gargaɗi ta farko da ke nuna yadda fannonin tsaron tekun Bahar Maliya da ƙwahon Afirka ke haɗuwa da juna. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Kande Veji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.